0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eye ho sentreni ye funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesi a message wa yarisa ti wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no ohu wate mese unni ano obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no ohu ba standere de broka ya mama ya ma sana tresem ne se every be na yes rejamo any friend for me no be body channel obutsi amusi ahu ya mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye we yi amobua ne se ha ni owure

sentrenia na oyo onyankopon ayo ho sentrene ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opuno no ebue etuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a o ba no onwu wate mese unia no obetna ase mese o yire no betna ase okunu no onwu ba standede de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo any from for me no bi ba ni cheno obutsi obutsi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se woji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure ye.

0: sentrini a na oyo
1: onyankopon eye ho sentrini ye funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unni ano oba tena ase me se wo yire no betena ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresam ne se every be na yesu rejamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo jini se metu mi aye wei omo bua ne se ha ni owure